0: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longaniza with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Cheersmart Building, Alindada's Meat Shop.
1: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
0: They offer frozen meat.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
5: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
6: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
7: Fiber first!
8: Fiber first?
7: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
9: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Anya tinagdag dati yung tagsaksakit yung bagay mo? Bago ka na-cleansing, anya tinagdag mo yung tagsaksakit yung bagay mo?
11: Ang UBD, kwa daw, dato'y saksakit ni pagpagkit, dato'y pakidni, tapos dato'y rusok.
10: Rusok.
11: Uy, natin po natin ang gastric acid kay hospital.
10: Kay hospital.
11: Uy,
10: anya tinagdag lang na nag-check out tayo?
11: Na admita di lamot.
10: Manungal daw?
11: 7 days.
10: 7 days. Tapos nagpunta ka dito sa clinic. Sa Mayonik. Anya, tata, anya tina... Ano ba yung naramdaman mo ngayon?
11: Mayatin.
10: Mayatin. Awa na ti tagsakit ti rin. Sikit mo.
11: Awanin to.
10: Rosok mo. Nairuar mo ti... Bato mo dito yun, no? Nung nag-cleansing ka.
11: Uwindo.
10: Ado-ado ti... Nairuar mo ti... Pati liver mo, no?
11: Uwindo.
10: Di balay niyo, ada pa yung pag-uwi mo?
11: Atado.
10: Ada pa yung nairuar. Di balay niyo na pati liver na?
11: Uwindo.
10: Ado pa yung?
11: Masit lang to.
10: Masit lang.
11: Uwindo.
10: Tagan sa'yo, taga... Lamot?
11: Taga Lamot.
10: Lamot, tipo ko na?
11: Puwento.
10: Ano ti kumplito mga ramol, bro?
11: Sir, galang yung napawin.
10: Meron, mapawin. So, yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa mga ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, bro, sa mga kababayan mo, ha? At yung mga kamag-anak. So, magpasalamat tayo, Apo Diyos.
11: Salamat din ni Apo sa talagang naiipuan na iman na pipi-pipi-pipi-pipi-pipi-pakaagasa.
10: Like pintas, awan tayo operasyon.
11: O, ito.
10: Naitaking mo tayo matungo. Okay, so thank you po, Albert, and happy. Magpasalamat tayo, Apo Diyos.
11: Salamat, salamat tayo, Apo. Tatatong na instrumento ng nangagas kanya ng mga kuat at sa gubami.
12: Wake up in the morning the right way with your favorite breakfast show.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fika Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fika Bank. Fika Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauti Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: soul.
1: Ang Dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
2: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Pag-dislan ko ng uminom ng MX3 capsule, believe

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap, super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Casita Mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Kawayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

welcome back to my program, The Wake Up Call. Ito pa rin pa inyong DJ, very sweet and very lovable, the Swaggy. Yes, it's me, it's DJ Bell. Ang ating pong oras, sa buong kapulauan ng Pilipinas, 8:43 na po ng umaga. And today is Friday, August 7, 2026. Hello po sa lahat ng mga kapatid, kaibigan. Nakikinig po sa atin ngayon, isang pagpalang araw po sa inyong lahat. At napapansin ko nga dito, mukhang aaraw na maghapon, no? Mukhang tumigil naman na ng berry light. Ulan. Do, kagabi, hindi na umuulan, ano? At sa mga maglalaba dyan, kasi nga pa-weekend na rin, ayan, eto na ang araw para sa... Mas maganda kasi ang tuyo ng damit pag naarawan pa rin. Dahil pagka hindi, parang may iba yung feeling ko. Feeling ko lang naman. Siguro, depende na lang talaga sa paglalaba mo. Okay po, sa mga gusto magparamdam po sa atin, bukas ang ating tanggapan, 0936-322-6700. Muli po, 0936-322-6700. You can also message my page, DJ Berry. Hanapin niyo lang po sa inyong mga Facebook account. Don't forget to follow and like, sweetheart. And, nga po pala, sa lahat po ng nakikinig po sa atin ngayon. Ayan po, may sinoli po dito na wallet. Color beige po ito o old rose. Old rose pink yung loob niya. Beige yung labas niya. Pang girl po yung wallet na to. Napulot po ito si Roderick. Ayan po sa may San Andreas City Hall Tricker. Medyo matagal na to rito eh. O, i-claim nyo na to ha. Oh, kung di ako nagkakamali, mag-iisang buwan na to dito. Wallet po ito. Baka sino pong nakaka-alam dyan o may nakakilala po na nawawalan po ng wallet last month. Yung wallet po niya, mayroon nakasulat na, syempre pag sinabi ko, diba? Basta po, ito po ay color beige. At ito po ay pambabae. Kung hindi po ako nagkakamali, siguro ito po ay estudyante. Kasi mga ganitong style po nung wallet is ang tawag dito, pang ano talaga, Gen Z. Pag-get-si. Again ha, sa lahat po na may nakakaalam dyan or may kakilala po na wala ng wallet last month. Okay, kundi ako nagkakamali, meron hindi ko na maalala eh. Basta magdala na lang din ng proof. Kayo po ay nawalan. Siyempre, hindi kami magpapamigay. Basta-basta. Malay ba namin kung yung wallet ninyo ay hindi pala ito, diba? Bigyan nyo lang kami ng proof, okay? I'll be back later. Diyan lamang po kayo. Babalik po ang inyong lingkod. Muli po ito po si DJ Berry. Ito lang po yung sweet 97.7 FM today sa Best Mix.

0: This is Sweet 97.7 FM, a proud and solid member of KBP. Good morning, it's now 9 o'clock.
1: Today's the mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: DJX 500.
4: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang
3: sa DJX 500.
4: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
3: pang laban sa mga free radicals
4: na nagdudulot ng sakit
3: at pagkasira ng katawan.
4: Ang DJX 500.
3: DJX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
3: DJX 500.
4: Mabibili sa mga butika.
3: DJX 500 Health Alert.
6: Kasama si Doc Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
3: DJX 500 Health Health Alert.
7: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa legit, epektibo at FDA approved na DTX 500 Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline vitamin C, ang mga legit na produkto ng Clinica di Alternativo na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Live na po tayo magsama-sama ngayon, makaibigan, para maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. At lalong-lalo na, ituturo po natin sa ating programa ang mga dapat kainin at dapat iwasan. Kasi naniwala po tayo sa sinabi ni Dr. Roisin, para magiging healthy, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Di ba? Kung tama lang ang ating kinakain, hindi mo na kailangan ng doktor. At hindi mo na rin kailangang magpagamot, mga kaibigan. Kasi nga po mga suking tagapakinig, ay hindi ka na nagkakasakit. So yan po ang ating mga topic sa ating programa at ating tatalakay ng mga herbal medicine. Nandiyan na po sa ating paligid na nakakatulong pala ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Kasama pa rin yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc Jun Alcizar. At live tayo ngayon, makaibigan, sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa po nakapag-like and follow, like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon na ating pinopost araw-araw. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programang Health Alert. At syempre pa, good morning muna sa lahat ng nakikinig ngayon, especially dito sa Isabela, sa Sweet FM Isabela, at lalong-lalo na sa Bayumbong, sa radyo natin, at sa Sulano, sa Big Sound FM. Good morning din dito po sa Tuguegarao City, pamagitan po ng Magic FM at Big Sound FM. Magkarinigan tayo. Isang 30 minutes program po ito ng DTX 500, makaibigan, na magtatalakay sa mga sekreto kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
3: DTX 500 Health Alert.
7: At bago tayo magpatuloy sa ating programa, makaibigan, pakinggan po muna natin ang isang good news. O simulan natin sa good news, makaibigan, ang ating programa sa isang kababayan na po natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500. Pakinggan po muna natin.
6: Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako po si Mitch. Meron akong malaking bukol malapit dito sa left side ng didi ko. Nagsimula ito nung nadisgrasya kami ng pinsan ko sa motor. Almost 8 months na po ito at pakiramdam ko may tumutusok sa loob. Araw-araw po itong sumasakit at tumigil na rin ako sa pagtratrabaho dahil dito. Pero nung sinubukan ko ang DTX 500 at sinabayan ng DTX Coffee Mix at my PC sa gabi, nararamdaman ko na nawawala ang tusok-tusok na pakiramdam ko. At unti-unti na siyang lumiit ang bukol. Nakakatulog na rin ako ng maayos at mahimbing. Pakiramdam ko nga mas malakas ako ngayon kaysa dati. Malaking tulong talaga ang DTX 500 at Coffee Mix pati ang Mighty C sa akin.
9: DTX 500 Health Alert!
7: Yan po mga kaibigan, ang isang patunay na naman sa isang kababayan po natin na natulungan sa pag-inom ng DTX 500. Ang superior antioxidant capsule na tumutulong maiwasang matubuan ng bukol ang ating katawan. Kung meron ng bukol, ito yung kapsula ang iyong kailangan. Kasi po mga kaibigan, ang superior antioxidant na makukuha po natin sa DTX 500, ito yung tumutulong para lunasan ang mga bukol sa loob at labas sa katawan. Kung saan, nadisgrasya, siguro nabugbog ito, kaya nag-create ng bukol, nag-create ng painful, makaibigan sa nabugbog na area. At yun ang dahilan, di makatulog, but after sinubukan ang DTX 500, kasama ang Mighty C Alkaline Vitamin C, ang naging resulta, nakakatulog na ng maayos, lumakas ang katawan, at unti-unting nawala ang bukol. Yes, mga kabayan po natin dyan, especially sa mga kababaihan na may nakakapa na ng mga bukol, subukan ang DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix. At ang Clinica DTX Coffee Mix, DTX 500 at Mighty C ang legit na produkto natin na may FDA approved at marami na ang natulungan ay mabibili na sa mga pharmacy. Doon kayo bumili mga kaibigan para makasigurado na hindi po mapeke sa pag-inom ng DTX 500.
9: DTX 500 Health Alert!
10: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit.
11: Baka kulang ka sa antioxidant.
10: Mag-DTX 500 ka
11: para hindi maging sakitin
10: at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan.
11: DTX 500 araw-araw.

0: Gusto magbawasang timbang? Mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C. DTX 500 Health Alert.
1: Sa mga kababayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. At sa patuloy po sa ating programa, mga kaibigan, health information po muna tayo. Kasi nga po, mga kaibigan, according sa pag-aaral ating mga eksperto, that more health information, less medication, and less suffering. Ito pala ay nakakatulong para hindi na tayo magtiis. Kunting nararamdaman pa lang pag mayroon tayong kaalaman paano ito lunasan, ay hindi na pupunta sa mas mabigat na karamdaman. At lalong-lalo na ating pag-uusapan ngayon itong problema naman ng mga kababaihan. Pero inyo mga kaibigan, sa clinic natin ha, kasi daily nag-duty tayo, sa clinic natin halos mga pasyente natin mga kababaihan. Ay mga bukol, arthritis at mga problema. So pag-usapan muna natin ngayon ang isa sa problema ng mga kababaihan, itong painful menstruation. Actually mga kaibigan, marami ang dahilan kung bakit sumasakit ang puson ng mga kababaihan during menstruation period. At ito ay tinatawag ng mga eksperto na dysmenorrhea. At ang pananakit ay nagsisimula 2 to 3 days before menstruation at nawawala naman 2 to 3 days after menstruation. At meron pong dalawang klase na dysmenorrhea. Alamin niyo po ha kung saan kayo dito sa dalawa. Ang primary dysmenorrhea ay ang pagsakit ng puson before or during menstruation. Yan po yung primary dysmenorrhea, mga kaibigan. At ang secondary dysmenorrhea, mga kaibigan, ay late na ito lumalabas. O limbawa, nung dalaga ka, ay normal naman menstruation mo, cramps-cramps lang, walang pain. Pero nung nagkaedad na ng 30 pataas or 40 pataas, doon na lumabas ang painful menstruation. At habang tumatagal, ay lalong sumasakit o pasakit ng pasakit, mga kaibigan, at tumatagal ang pananakit. At lalo-lalo na, ang pananakit ay nagsisimula ng mas maaga bago magkaroon ng menstruation ang mga kababaihan. Yan yung tinatawag na secondary dysmenorrhea. Ibig sabihin, may disorder sa reproductive organs. O mayroong dahilan, o mayroong underlying cause, mga kaibigan, na nanggagaling sa reproductive organ. At ayon sa pag-aaral, ang kakulangan, take note ha, ng antioxidants ang isa sa mga rason ng pagkakaroon ng primary dysmenorrhea at secondary dysmenorrhea. Ang mataas kasi na level ng free radicals ang isa sa dahilan ng pagkakaroon ng dysmenorrhea dahil nagre-resulta ito sa endothelial dysfunction kaya sumasakit during menstruation. Itong tinatawag nating free radicals, mga kaibigan. Kapag mataas ang oxidative stress dahil sa free radicals sa uterine cells ng mga kababaihan bago dumating ang menstruation, nagre-release ito ng sobrang prostaglandin. Actually, mga kaibigan, ang prostaglandin, pinoproduce yan na hormone ng mga kababaihan para lumuwag ang daloy ng dugo, para walang sakit. Ang problema, kung mataas ang oxidative stress dahil sa free radicals, nagre-release ito ng sobrang prostaglandin hormone na nagtitrigger sa painful contraction sa uterus na naging dahilan ng pamamaga at pananakit. Kaya po mga kaibigan, ang antioxidant ang isa sa kailangan sa mga nakakaranas ng painful menstruation. Dahil ang antioxidant, ito ang kumukontra sa free radicals para hindi magkakaroon ng dysfunctions ang hormone releasing sa mga kababaihan at maiwasan ang pananakit during menstruation or before menstruation. Yung kagandahan, makaibigan. At ang advice ng ating mga eksperto, kung meron kang dysmenorrhea, iwasan mo muna ang pag-inom ng mga caffeinated na inumin. Lalo na ang alak at kape na mataas sa caffeine. Dahil ang caffeine, makaibigan, ay nagre-resulta ito ng water retention and bloating. Isa sa dahilan na kapag nagkakaroon, hindi lang ang puson ang sumasakit, pati na rin po ang ulo. O nagkakaroon din po ng pananakit ng ulo. Lalong-lalo na ang alcohol. O, dapat iwasan po yan, makaibigan. Kasi isa sa number one na negative effect sa katawan, especially sa mga kababaihan, makaibigan, ng alcohol ay ang pagkakaroon ng painful menstrual period. Kaya po sa mga kababaihan na merong dysmenorrhea at di na matiis ang sakit, nako, tiisin na at iwasan na ang pag-inom ng alcohol, especially before menstruation. At ang pagkahilig din sa mga kababaihan sa mga maaasim at lalo na maaanghang, nako po, isa din ito sa dahilan ng dysmenorrhea at lalong-lalo na ang pagkain ng sobrang red meat. During period, makaibigan, ang katawan nga ay nagpuproduce ng prostaglandin, na isang compound, makaibigan, na tumutulong po yan sa uterus para mag-contract, makaibigan, at nagre-resulta ng magandang menstrual flow. Ang problema, makaibigan, kapag sobra ka sa prostaglandin, ito naman ang nagbibigay ng pananakit during menstruation. Alam mo ba na ang red meat ay may mataas na prostaglandins? Take note, ha? Meron po siyang mataas na prostaglandins na isang dahilan ng pagkakaroon ng dysmenorrhea. Kaya iwasan ito before menstruation. At inuman ng DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang pag-inom ng DTX at Mighty C ay nakakatulong ng malaki para sa ganitong abnormalities. Kasi po, makaibigan, ang DTX 500 ay nagtataglay ng superior antioxidant na nung sinukat ito, makaibigan, ng mga eksperto, naglalaman ito ng 1.3 million antioxidant scale na kailangan para maiwasan ang oxidation o oxidative stress na siyang dahilan ng pagkakaroon ng dysmenorrhea. According pa nga sa maraming pag-aaral, makaibigan, na nagpapatunay na ang oxidative stress talaga ang isa sa dahilan ng problema sa reproductive organs ng mga kababaihan. Gaya ng PMS, no? At lalong-lalo na ang endometriosis, itong runaway cells, fibrosis, pelvic inflammatory disease, cervical stenosis, ito yung mga nagko-cause ng secondary dysmenorrhea. At nakita sa pag-aral na ang antioxidant lang ang kailangan o malaking kailangan para maiwasan ito. At isa sa nakitang solusyon, ang DTX 500, dahil nagtataglay ito ng 1.3 million antioxidant na makukuha sa mapait na bahagi ng tubo na isa sa kailangan upang ma-neutralize ang oxidative stress na siyang dahilan ng pagkakaroon ng dysmenorrhea o painful during menstruation. At ang pag-inom ng DTX 500 araw-araw at Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ay nakakatulong maiwasan ang dahilan ng secondary dysmenorrhea gaya ng pagkakaroon ng bukol, ang nangungunang dahilan ng pagkakaroon ng painful menstruation. Ang superior antioxidant kasi na makukuha sa DTX 500 ay tumutulong maiwasan na matubuan ng non-cancerous tumors na dahilan ng dysmenorrhea. Kaya sa mga kababaihan na kapag nagkakaroon ay di na mapintal ang mukha sa sobrang sakit ng puson, mag-DTX at Mighty C Alkaline Vitamin C na araw-araw. ang legit FDA-approved na DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
2: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
0: DTX 500.
2: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
4: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kung matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
7: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
7: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500, health alert.
1: Balik tayo makibigan sa ating programa, hatid po sa atin sa Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na all natural, ang kape na nagpapa-energize at naglilinis ng katawan. Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Alam nyo ba, makaibigan, na according sa Philippine Statistics about Coffee Drinking, grabe ha, ang Pilipinas ang second largest consumer of coffee sa Asia, na kung saan, makaibigan, ang pagkahilig ng Pinoy ay na-record talaga, makaibigan. Kaya po mga sukid tagapakinig, kailangang alamin mo o kailangang piliin mo ang kape na iyong pinagkahiligan. O baka yan ang dahilan kung bakit nagpalpitate, hindi makatulog, kasi halos ang mga kape ngayon, mataas ang caffeine, mataas ang sugar, na yun ang dahilan ng diabetes, gastrointestinal problems. At lalong-lalo na po mga kaibigan, ang tinatawag natin na hypertension. Kaya lagi nating ina-advise na piliin ang healthy coffee. Okay lang yan.
0: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
1: Yan, magkahilig sa kape, basta healthy coffee. Dahil ang Clinical DTX Coffee Mix, ito lang ang nag-iisang kape na pinagsama-sama ang fiber, vitamins, minerals, phytonutrients, bioactive compounds at lalong-lalo na ang antioxidant sa isang sachet na every time iinom ka nito, malalabanan ang mga free radicals, maiwasan ang bukol, maiwasan ang mga pamamaga at lalong-lalo na ang nutrients deficiency. Nakagandahan makaibigan ha ng ating Clinica DTX Coffee Mix at mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kape na mayroong chia seeds na mayaman sa fiber, protein, vitamins at minerals. Nandyan pa ang psyllium husk na tumutulong linisin ang gastrointestinal area. Maiwasan ang constipation, maiwasan ang pagkakaroon ng digestive problems. Ito mga bloating at lalong-lalo na ang GERD. Clinica DTX Coffee Mix. Andyan pa ang tubo na napakayaman sa antioxidant at ang palaya na nakakatulong maiwasan ang diabetes. Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na legit, makasigurado na ang FDA-approved na mga produkto na gawa ng Clinica di Alternativo ang mabili, puntahan ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert. DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. DTX 500, DTX 500.
8: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500, bibili sa mga buti. DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress. Sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Sumakabayan po natin dyan na madaling sipunin. Makakain lang ng tinapay ay bahing na ng bahing. Ako po mga kaibigan, kailangan mo ng alkaline na vitamin C. Mag Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ito ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ito ay tumutulong palabasin ang mga mucus sa baga at lalong-lalo na sa sinus at para maiwasan ang sinusitis. Available po yan ha, mga kaibigan, sa lahat ng mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar, ang vitamin C na hindi acidic, ang vitamin C na hindi mahapdi sa tiyan kapag inumin, na pinapalakas ang resistensya at pinapalakas ang buto dahil ito ay alkaline. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa patuloy pa sa ating programa. Medyo napasarap ang ating usapan, mga kaibigan. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert, hatid ng Klinika di Alternativo Medicina at ng DTX 500, DTX Coffee Mix at MyDC Alkaline Vitamin C. Para hindi mapike, ha, puntahan lang ang pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At huwag kalimutan na ang pag-exercise, kumain ng tama at saktong tulog ay kailangan para sa healthy na pangangatawan. Sabayan sa pag-inom araw-araw ng DTX 500 para protektado ang ating mga selula at magkaroon tayo ng healthy na pangangatawan.
0: DTX 500 Health Alert! DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500, DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. DTX 500, DTX 500.
8: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-mighty sina araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
10: 97.7. Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by Amex Ray Capsule. Dito ako believe.
11: May digmaan. Mga kalamidad. Magbantay. Sa mga palatandaan ng panahon. Mag-ingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari. Mark 13:23. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way

Pilipinas. Sweet 97.7.

0: magandang morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayong umaga. Welcome back to my program, The Wake Up Call. Here's your DJ on board, your very sweet and very lovable disc jockey. Yes, it's me. It's DJ Barry. Ang ating pong oras sa buong kapulauan ng Pilipinas, 9:44 na po ng umaga. And today is Friday. It's August 7, 2026. At dahil nga po ngayon ay Friday, medyo special ang ating Friday ngayon. Dahil meron po tayong mga kasama. As you can see, we have here ang dalawa lang naman po ang ilan sa likod. Mga tao sa likod po ng produkto na ipapakilala po namin mamaya. Okay? Manatiling nakatutok po sa ating programa. Tayo po ay kasalukuyang naka-live sa ating Facebook page, Sweet 97.7 FM San Diego City. Just hanapin lamang po sa inyong mga Facebook account. Okay, hindi ko na rin po patatagalin pa. Kasama po natin ngayon ang Business Development Officer na si Ma'am Leonamir Bayawa. Ayan po siya, si Ma'am Leonamir. And of course, ang ating business unit manager ng Region 2 and ng CAR o Cordillera Administrative Region na si Miss Cynthia Madrid.
1: Good morning.
0: Yon. Hello po sa inyo. Magandang umaga, mga ma'am. Kamusta po ang umaga natin?
1: Good morning, ma'am. Isang mainit na umaga.
0: Mainit na umaga? Anong mainit ulit dito sa but namin?
1: Mainit kasi yung pagtanggap ninyo sa amin. Oh. Napakainit.
0: Thank you. Thank you so much. I'll take that as a compliment. Okay, ngayong umaga po, nandito si Ma'am Cynthia and si Ma'am Leonamir para po ipakilala ang ating produkto. Alam ko naman na kilalang kilala nyo na ang produkto na ito at sino bang hindi nakakakilala sa produkto na ito. Diba? We have here ang Pau de Arco. Ang Pau de Arco, ito po yung bago nilang, matagal na to. Pero later namin i-explain kung bakit meron kayong nakikitang mga product po dito ng Pau de Arco. Diba? Pau de Arco, walang ausa. Okay, dahil po ngayon ay nagse-celebrate ang Pau de Arco ng kanilang 30th anniversary. Yes, 30th anniversary po ng Pau de Arco. Imagine that, kasi po dati bata pa lang po ako, naririnig ko na yung Pau de Arco. Ganun na pala siya katagal ngayon. Okay, ipapakilala po nila Ma'am Cynthia and Ma'am Leonamir po ang produkto po na pinakita po namin kanina. Ito po, so Ma'am Cynthia, ano po ba itong produkto po na ito? At ano po ang pinaka-latest na update sa product po na ito?
1: Ayan Ma'am, itong ating Pau de Arco capsule. So hindi na bago ito sa industry natin. Lahat ng mga drugstores dito sa buong Region 2, available na itong ating Pau de Arco capsule. Kaya lang ngayon, ma'am, meron po tayong promo. Ito yung Pau de Arco capsule in a bottle, 1+1. So, tama po yung narinig ninyo. 1+1 in a bottle. Pagbili mo ng isang bote, may libre kang isang bote ulit ng Pau de Arco capsule, 30 capsules in a bottle. So, eto po ma'am, nakakatulong po siya sa ating kalusugan dahil meron siyang quinones at quercetin. Mm-hmm. Na ang quinones at quercetin ay mga phytonutrients na nilalaman nitong ating Pau de Arco capsule. Nakakatulong para i-boost niya ang ating immune system, regulate niya yung ating blood sugar at blood pressure level. So especially ngayon ma'am, tag-ulan, pag umulan siya bigla at wala kayong nadalang payong, syempre mababasa kayo sa ulan, madali kayong magkasakit. O kaya pagkagaling ninyo sa mga opisina, malamig, naka-aircon kayo, paglabas ninyo sobrang init, nakakababa ng ating immune system pag mga ganoon. Kaya ito si Pau de Arco capsule, nakakatulong para i-boost niya yung ating immunity at sa mga kinakain natin araw-araw, hindi naman natin nakukuha lahat ng mga nutrients na kailangan natin everyday. So eto, added nutrients para sa mga pagkain na hindi natin nakukuha araw-araw.
0: Oh, so ganun pala siya ka powerful ang mga capsule. Ang capsule na ito. Again, ito po yung produkto po natin. Ayan po siya. Ayan, sa mga gusto pong mag-avail ng ating Powder Arco capsule, ito po ay may 30 cups po sa isang bottle. Okay, ma'am, sa isang araw po, ilan po ang pwedeng inumin?
1: So ma'am, pag meron kang iniindang karamdaman, po pwede po siya 3 times a day for 15 days. O kaya pag bago ka pa lang na umiinom nitong Powder Arco capsule, ina-advise namin uminom ng 3 times a day. Isang kapsula 3 times a day. Pero after 15 days, i-regulate mo na siya twice a day na lang hanggang sa makuha mo na yung energy mo.
0: Oh, so sa pagka first timer ka, ma'am, dapat 3 times a day?
1: Yes, ma'am.
0: And after ng isang bottle, pwede ka na mag twice a day na lang?
1: Yes.
0: Okay. Ayan, sa mga gusto pong mag-try, again, ito po ay makakatulong para i-boost ang ating immune system, i-regulate ang ating dugo ng mas maganda. Tama nga po yung sabi ni Ma'am Cynthia na hindi naman sa lahat ng kinakain natin ay may nakukuha po tayong nutrients dahil aminin man po natin na minsan pasaway din tayo. Pasaway din tayo sa mga kinakain natin. And ito pong Powder Arco capsule ay makakatulong po sa inyo para syempre magbigay karagdagan ng vitamin. Lilinawin lang po namin na ito po ay hindi po gamot. Tama po, Ma'am?
1: Yes po, ma'am. Ito po ay supplement. Added nutrients sa mga hindi nakukuha na kinakain natin everyday para i-boost niya yung ating immunity. Sa mga may karamdaman dyan, may mga maintenance, ito po para hindi po kayo basta-basta igupo ng inyong mga nararamdaman, mga karamdaman, i-boost po niya ang inyong immunity at the same time, regulate niya, i-prevent niya yung mga sakit na bago pa dumapo sa atin para hindi na tayo kapitan ng anumang sakit.
0: Yes. So yun po siya mga sweethearts, ano. Ito po ay hindi po gamot. Ito po ay supplement. Okay? Vitamin po siya. Ganun ang dating niya, labas niya. Ito po ay tutulong lang po sa atin para iwasan o maiwasan yung mga nagbabadya na dumapo sa atin, di ba?
1: Yes.
0: Dapat pipigilan yung mga ganon. Dahil mahal po ang magkasakit. Yes. Mas mura na mag-take ka na lang ng mga supplements, ng mga bagay-bagay na alam mong makakatulong sa'yo at makakapag-healthy ng katawan mo. Kasi alam naman talaga natin yung mga hindi dapat. Diba?
1: Yes, ma'am.
0: Tayo lang talaga ang makukulit sa ating mga buhay-buhay. Okay, again po, ito po ay Powder Arco capsule. Ito po ay 100% natural. Tulad ng sabi mo kanina, mama, no? Nag-uusap kanina, ito po ay pwede sa mga mayroong diabetes.
1: Yes, ma'am. Apo, pwede po itong inumin ng mga nararamdaman, may mga maintenance, mga high blood, para i-boost ang kanilang immune system, para hindi sila basta-basta na ma-stroke dyan, lalo na pag especially dito sa atin sa Region 2, medyo mainit yung panahon, sakalang lumalamig pag umuulan. So pag umuulan naman, bumababa yung ating immune system. So binuboost din niya yung ating immune system na para hindi tayo basta-basta manghina sa ating araw-araw na ginagawa.
0: Oh, yes. So parang binabalance niya, ma'am.
1: Yes, ma'am.
0: Ating katawan. Umaraw man o umulan, okay lang. Basta makapag-take ka ng ganito, babalansin ng ating katawan. Kasi po, yung katawan natin talaga, minsan, na-a-adapt niya yung pagbabago-bago ng klima. Kung hindi po natin napapansin, nagkakasakit tayo pagka nagbabago ang panahon. So ito pong Powder Arco capsule ay makakatulong para maiwasan po na magkasakit sa tuwing na nagbabago po ang ating panahon.
1: Oo, ma'am. Kasi pag once na umaraw, iinit yung ating panahon. Once na umulan, lalamig yung ating panahon. Pag ganyan po yung weather natin, agad-agad na nagbabago yung resistensya ng katawan natin, yung immunity natin bumababa.
0: Yes. And ang isa pang dahilan yan kung bakit din na talaga tayo mabilis makakatch yung katawan natin, ang pinaka isa pong dahilan dyan is mababa po yung immune system natin. Ibig sabihin, hindi ganun ka-healthy. So, ito pong Pau de Arco, kasasabi lang po din po namin kanina, nakakatulong para i-boost ang ating immune system. So, you must have this capsule, you must try this. Kasi nga, lalo na po ngayon, napabago-bago ang ating panahon. And ma'am, ilang taon po yung pwedeng uminom na ito? Pinakamababa.
1: Ito po ay po pwede siya, 19 years old, pataas. At hindi siya po pwede sa mga buntis, sa mga bagong opera, kasi meron siyang kinons at quercetin na ito ay meron siyang kakayahan na magpa-thinning ng blood. So, hindi siya po pwede sa mga nagtitake ng aspirin, warfarin, lahat ng mga mayrin sa dulo na mga gamot. Hindi po siya po pwede sa mga lactating mothers kasi ito po ay po pwede siyang mag-flush ng toxin sa ating katawan.
0: Oh, ayan. I-take out po natin na hindi po ito pwede sa mga buntis, sa mga lactating mom.
1: Yes.
0: And
1: bagong opera.
0: Bagong opera. Ayan po yung mga dapat nating i-take note. After ng mga opera, after na lang mga anak yung mga ganyan. Okay, mga ilang buwan po after nila.
1: Ma'am, pag nagpapasuso kasi sila, hindi po pwede kasi baka madede ng baby yung toxin. Kaya ina-advise namin na hindi na sila nagpapasuso sa mga babies nila, po pwede na. Pero habang nagpapadede, hindi pa po pwede.
0: Okay, ganun po. Sa mga bagong opera na mamahintayin natin, gumaling muna kayo.
1: Yes, ma'am. Kasi baka mag-bleeding sila dahil ito ay nagpapa-thinning. May kakayahan na magpa-thinning ng blood. Magpalabnaw ng ating dugo. Kaya napakainam ito sa mga may high blood.
0: Okay siya sa may mga high blood. Okay. Ayan, parang ang dami kong kakilalang may high blood. Kung nga alam kung sakit pa ba nila yun o natural na lang na lumalabas. Ayan, yan po ang ating Pau de Arco. Meron pa po tayong karagdagan sa ating lahat.
1: Yes, ma'am. Available sa lahat ng mga suki ninyong drugstores dito sa Santiago, Ramon, buong Isabela, buong Region 2, Cagayan, Nueva Vizcaya, Quirino. At by the way, ma'am, meron po kaming i-announce. May mga activities kami na magaganap sa mga Mercury drugstore dito sa buong Region 2. Ayan, Miss Mir, pwede mo na sigurong i-announce yung ating activities.
0: Alright, we have here Ma'am Mir.
2: Hello po, good morning. Iniimbitahan po namin kayo na pumunta sa mga Mercury this coming this 11 and 12, kung naririnig man tayo sa Baguio.
0: Yes.
2: Meron po kami doon, MDC La Trinidad, Magsaysay, Lower Session, Portabaga, and Center Mall. Yun po. Next week naman po is sa Tugigaraw po, sa Delphine, MDC Delphine, and MDC Gomez po is 20 and 21 po. Tapos sa Santiago po, dito sa Centro Mall, sa 27, 28 naman po. Then sa Hawaiian po, Maharlika Branch and Rizal Branch, 27, 28 din po. Pumunta po kayo dahil meron po kami, magkakandak po kami ng free massage. Ang team po ng Aldrich Corporation po.
0: Yeah. Mamir. Ayan, napakadami na branch ang pupuntahan nila. Napakaraming drugstore po na bibisitahin natin.
3: Every month po yan.
0: Oh, every month. So, akala ko, dahil lang anniversary. So, every month po tayo umiikot.
1: Yes, ma'am. Ito po hatid ng Pau de Arco Capsule at ng Pau Liniment. libreng masahe para sa mga gustong magpamasahe. Matry yung aming produkto kasi meron tayong Paulini Ment.
0: Yes.
1: Napakainam ito para sa sakit-sakit ng inyong katawan. Meron tayong Paumasahe. Apat na variants ito. Nandiyan dyan si Peppermint, Floral, Classic, at syempre ng Orange. Mamili kayo kung ano yung gusto ninyong scent. Available po yan sa mga lahat ng drugstore. At kung gusto ninyong matry na magpamasahe, so punta po kayo sa MDC Santiago Brands sa August 27. Ayan. At 28.
0: August 27 and 28 po ang schedule ng Santiago. Ito po ay gaganap sa Santiago Centro Mall. Ayan. Pumunta po tayo dito po sa may... Save More. Ah, okay. Centro Mall po sa may Save More. O kasi baka malito kayo kasi may Centro Mall pa tayo sa Palengke, mga kapatid. So, Centro Mall po sa Save More, ha? Ito tayo magkakalituhan kasi pupunta rin ako doon. Masakit din kasi yung likod ko.
1: Actually, ma'am, napakainam yan na itry ninyo. Pag may mga sipon-sipon kayo, po pwede din itong pang-suob si Paulini Ment. Alam mo ba, ma'am, na ang Paulini Ment, the only liniment with sikap mo extra.
0: Wow, talaga naman, ano? Kaya pala, alam nyo mga sweethearts, ito hindi to ano, ha? Meron din kasi akong inagamit na pau. Yung color pink yun. That is Flora. Flora po.
1: Flora.
0: Sabi sa inyo eh. And ginagamit ko po siya. Meron din ako nung orange. Kasi minsan, depende sa trip ko yung scent. Pag gusto ko ng medyo parang fruity, ganyan, ginagamit ko yung orange. Tapos parang pag Flora naman, yun yung parang gusto ko lang ng medyo blossom, mga amoy. Yung pag mahili kayo sa mga flowers, mga ganun. Doon po siya papasok, okay? Binigyan ko na kayo ng idea. Totoong ginagamit ko yun. Baka sabihin ng ibang mga nanonood, totoo yung ginagamit ko yun. Pag gusto kong may medyo masakit sa akin, yun yung ginagamit ko pang massage. So, kaya itry nyo din. And ang pinaka ano kasi natin, yung green, yung classic, ano? Marami rin may favorite nun. Kasi yung my parents, gustong-gusto nila yung classic. And, opo. Sa ating mga, eto pa kasi isa nilang winowally. Kapag bumabiyahe sila, syempre may mga tao na ayon may amoy na nga. Pero alam nyo po ba, yung mga scent po nila, yung mga Flora, and,
1: Peppermint, classic.
0: Orange. Yan pong mga yan, no worries po. Kahit nasaan po kayo sa loob ng sasakyan, okay lang po gamitin kasi okay na okay po ang kanyang amoy. Kasi proven and tested ko na po yan. Promise. Wala itong ano, alam naman natin, ginagamit ko po talaga. Okay, again, ito po yung mga produkto nila na ipresentaman po namin sa inyo. Available po yan sa lahat po ng drug stores po, lalong-lalo na dito sa region po. Siyempre, dito rin sa Santiago. Mostly, meron talaga yan. And of course, sa Baguio, isa sa mga natututukan po natin. Ayan, dahil nga po ngayon ay 30th anniversary, meron pa po ba tayong gusto na itagdag ma?
1: So, ayan po yung ating Paulini Ment at Paumasahe. Ang Paulini Ment para sa deeper pain, ang Paumasahe para kang nakaspa. Wow. In a bottle.
0: Like, spa in a bottle. Why? Pwede. Spa in a bottle. And baka meron pa tayo.
1: So, ayan po, maraming salamat, DJ Barry. At syempre, dito sa 97.7 Sweet FM sa pag-accommodate na sa amin parati. At syempre, sa lahat ng mga listeners natin at mga partners na drugstore dito, maraming salamat. At maraming salamat din sa mga kasamahan ko dito, ang aking Team Isabella, si Miss Mary Jane Ganaban at si Miss Leona Mer Abayawa.
0: Wow, thank you so much, and Ma'am Cynthia and si Ma'am Leona Pirma. Meron po tayong gustong sabihin.
2: Okay, gusto lang po akong pasalamatan. Number one po is si Wilmer's Resort. Last month po is in-accommodate po nila kami ng maayos. Hello po. Thank you po sa pagbigay ng malaking discount. And also po, hello po Sir Doc Ramil and Doc Duane po. Thank you din po sa time po na binigay niyo po sa amin. Salamat po.
0: Thank you so much po sa kanilang mga generous partners na nakasama. Ayan, thank you so much again. We have here Ma'am Leona Mir Bayawa, ang ating Business Development Officer. Si Ma'am Leona Mir. And we have here Ma'am Cynthia, our Business Unit Manager of Region 2 and CAR. Ayan, maraming salamat po sa inyo. And sana magkita-kita pa po tayo sa susunod na mga interview. And na guesting natin dito sa ating estasyon. Thank you so much. Sweethearts, don't forget their visit dito po sa May Centro Mall Santiago on August 27 and 28. And sa ating mga kababayan po dyan sa Baguio, don't forget din po dahil nandyan din po sila. This month lang din po yan. Yes, ito po ay every month, hindi lang po sa celebration ng kanilang anniversary. Again, makapiyaw lang po ulit, we have here the Powdy Arco Capsule. Ito po ay 30 cups. Dahil nga po 30th anniversary nila, ito po ay naka
4: battle.
0: Yes, ito po ay naka nakabuy one take, 1+1.
1: At by the way, ma'am, until supply last lang po itong ating 1+1. Kaya avail na kayo habang meron pa sa mga suki ninyong drugstores.
0: Okay, yung pinaka-importante po, until supplies last lang po ito. And

0: sa prutas at gulay, umawi ka na lahat sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng YummyVit ES3 Syrup with Zinc. YummyVit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
2: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata.

0: sa Ganapa Super Routine at Calcium para sa teeth and bones. At Omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
1: Ay, ay, ay.
2: Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
3: Bakit naman, Maring Charmaine?
2: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pa ang budget ko.
3: Ay naku, Maring Charmaine, huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
2: Meron naman, pero paano naman makakatulong yun?
3: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interes, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
2: Jewelry loan? Paano yun?
3: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash, kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
2: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
3: Tama! Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
2: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
4: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan? Gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali, at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: Si Rufino Facon, para sa Bionic Alternative Healthcare.
6: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood, at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
7: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab niya na.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: Center, the Sedeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, the Sedeco Memorial Homes and Chapel, the Sedeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sedeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sedeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sedeco Rice, the Sedeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sedeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Di na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claims.
3: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of Guard C Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko ready and always G. Guard C Plus with zinc capsule.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Enterprises.
1: Located at Villarica Building,
0: City Road,
1: Central West, Santiago City.
0: Call or text
1: 0917-855-8430.
2: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Let's get back to the music.
5: Number one for today's hits and all-time favorites.
6: Sweet 97.7.
7: The following tune is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Pau-D'Arco capsule. So when I start taking PDA capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
2: Ugaling uminom ng PDA Pau-D'Arco capsule 3 beses sa isang araw.
3: For better life.
4: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla ng Drive Max Coffee.
5: Kape na.
6: Sana lagi.
4: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
7: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos! Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines! Sali na sa Mega Millionario Promo!
8: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya!
9: DJX 500! Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
10: Ang DJX 500!
9: Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
10: at ang stress maiwasan!
9: DJX 500 araw-araw
10: mabibili sa mga butik.
9: DJX 500.
11: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na nang pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
10: DTX 500
9: mabibili sa mga butika. Get into the
12: music. Sweet 97.7. This song is brought to you by Alindadas Meat Shop.

0: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
1: Ricky Sanchez po.
0: Taga saan po kayo?
1: Taga Dait, Camarines Norte.
0: Ilang taon?
1: 30.
0: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
1: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
0: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
1: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
2: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
3: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may tagline ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop.
6: Visit us now. They offer frozen meat.
7: Digix 500.
8: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
7: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab yan ah.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pauly Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pauly Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusog.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pauly Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agulik Pauly Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nangihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pauly Arco. Hindi na ako inaatake hanggang ngayon.
4: PDA or Pauly Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
6: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio. Right here, my one and only station.
8: Sweet 97.7.
0: This song is brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.

0: kalaban.
1: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Another quality product of Eldridge Corporation.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: Good afternoon. It is now 1:30. Time brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustansya. And Alindadas Meat Shop.
1: Ako si Ginang Adena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay lakad. Hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer.

0: bago maniwala, think muna Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: paninigari ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, i-Mega Sardines Sardines po na, ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
3: Fiber first!
4: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ang fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
5: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oh!

0: Sweet 97.7.
1: TKX 500.
2: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
4: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
5: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
6: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
7: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
9: Pagbibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
11: Okay, good morning. Good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Pugao. Kumusta po ang inyong umaga? Anong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo, kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa last year, man. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sherman, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapapot spa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagpa-manicure ka. Kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin, then stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat ganyan sa mali? Itatama po natin. Anong dapat ganyan sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag papayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burasan Building, Victorino D, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumagap ito sa ating contact line, ating pungglug, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy kayong subaybayan ang ating po programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Leon Wilson, yung isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better than of cure. And hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo, sa loob ng bituka mo, without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Leon Wilson. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawa rin ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po nagtiwala. Ginawa rin ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata na ating palatuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan, yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang katulong kagabay pagdating po sa kalusugan.
10: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli. Let's get back to the music.
0: Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: Melbourne. Sweet 97.7.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
4: Saan ka pa pupunta?
3: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
4: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
3: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
4: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
3: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
4: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
3: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
8: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
7: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
8: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
7: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
8: Okay ba?
7: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
8: Yung rice coffee.
7: Masarap.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
9: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
12: Buenas dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
13: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
14: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
15: I am 74 years old.
16: Ito ang aking
17: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
18: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
19: Pinagpapin na ako next year.
9: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
17: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
5: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3.
12: Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumilis ng isang box muna ng MX3 Plane. Tapos sunod po nun MX3 Coffee. Niinom din ako ng mainit na kape every morning. Isinasabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plane. At nagulat ako, napakasarap pala ng MSC coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangating yung sitmura ako. Mga ka-MSC, try nyo rin po ang MSC coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, mga may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayong. Sabi nung OB-GYN ko, ipa-ultrasound ko daw. Eh, hindi ko naman pina-ultrasound. Nung sinabi ni ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer. Binigyan po ako nung OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom ng MX3 Plane capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos, mga one month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after one year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang sumusunod ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun nga po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po, wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas niramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po, sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw, kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napakalaking tulong po talaga sa katawan. Napakasigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy ko po ang MSC Plane at MSC Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MSC Plane. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ko po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plane sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa tahanan, ang MX3 Pain, MX3 Coffee, at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po magpo-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili, at pagsunod sa tamang payo ng doktor. Alaga ako ng MX3, pwede po silang mag-try, wala subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya. Try tayo mag-supplement, MX3 Natural Supplement, napakalaking tulong po. Bilib na bilib po talaga ako sa MX3 dahil ito ay tunay, natural at original. Kaya try nyo na rin, kagaya ko, with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman. Ay, natulungan po ako ng MSC talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSC at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television. Saka sa page ko ng MSC Family, member po ako doon. Kaya napakagaling po talaga ng MSC na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSC para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, low bat yung katawan natin pag walang charge. Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSC. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MSC.
0: Let's get back to the music. Number one for today's hits and all-time favorites. Sweet 97.7.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.

0: Sodeco.
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
0: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon. Tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
0: Oh, swab niya na.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
0: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
0: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Distadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
0: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Distadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Distadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Distadeco Memorial Homes and Chapel, Distadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Distadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Distadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Distadeco Rice, Distadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
0: Grabe pala ang Distadeco.
1: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
0: The best, tara! Mag-member na tayo sa Distadeco.
2: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
5: Kape na.
6: Sana lagi.
4: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.

0: ang Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintay ko po uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: Ang iyong ganda.
1: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Eyelift skin type, meso RF or meso lipo. And Ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Center East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876. Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
2: Your beauty is beyond imagination.
3: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabibili sa mga butika.
5: Let's get back to the music.
6: Number one for today's hits and all-time favorites.
7: Sweet 97.7.

0: more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500, sa mga butika.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Let's get back to the music.
4: Number one for today's hits and all-time favorites.
5: Sweet 97.7.

0: Series mag GTX 500. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab niya na.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San

0: the Sedeco Hotel, Resort, and Event Center. Coffee Processing, the Sedeco Memorial Homes and Chapel, the Sedeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sedeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sedeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sedeco Rice, the Sedeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang the Sedeco?
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sedeco!
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Kasibu, and Alicia.
4: Sir Andoy Donawan, taga-san po kayo?
5: Taga-agingasan, sa Porubiscrino po.
4: Dok. Ano ang dating naramdaman nyo bang kumunta sa Bayunit?
5: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipad-lipad yung sakit, tapos dito sa tiyan ko, dito sa tiyan ko ng balita, kinsan, nahihirapan ako huminga pa, gano'n.
4: Magdamagdami.
5: Oo.
4: So anong ginamit mong gamot ng Bayunit nung hindi ka makadungi?
5: Bakit po ako ng easy out, dalawang beses sa isang linggo. Pero ginhawa naman.
4: So hindi talaga lumabas yung bato mo?
5: Hindi pa nung yun ang gamit ko.
4: So anong ginawa mo?
5: Pumunta ako sa Bayunit, nagpa-schedule ako ng tonsil right of Lemuel.
4: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
5: Pero ginhawa sa katawan ako.
4: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
5: Dami nga, may isang baso yata yung lumabas.
4: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
5: Sa mga nakikinig, mga gustong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bayon Alternative Care Center. Magpaklisin din tayo para maramdaman din yun yung ginhawa sa katawan.
4: So yun po mga kababayan, narinig nyo po ang testimony ng ating pasyente natin na si Sir Andoy Donawan from Cabarguis Quirino na siya po ay nagsaksi sa kanyang cooperation. Sabi natin, sa Bayonic Alternative Health Center, walang operasyon, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang cooperation. Okay. Kaya salamat po sa kay Sir Andoy Donawan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.
0: Win!

0: Mag-GTX 500. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang GTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yon, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: all-time favorites.
1: Sweet 97.7.
2: EWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. 97.7.
3: Where we play your music your way all day, every day.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
6: Umiinom na po ng rice coffee.
5: Say na naman taon na.
6: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
5: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po ito Kuya Boy sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
6: Apo.
5: Tapos, ito, bago matulog. Tulad ko yung boy ng ano, yung nanaka sa pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din.
6: Yung pagbabawas.
5: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang bench pa, isang araw. Manakas kumain. Manakas ko yung pangangatawan ko. Manakas.
4: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
8: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: DGX 500 Irregular na regla o men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
10: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DGX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
9: DGX 500, mabibili sa mga butika.
11: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
12: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
13: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
14: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
15: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
16: Disadeco?
15: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
16: Wow, ano namang meron dyan?
15: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
16: Oh, swab yan ah.
15: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
16: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
15: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
16: Paano mo naman nasabi?
15: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
16: Ang dami naman yan, nakakalula.
15: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, Resort and Event Center, Coffee Processing, the Sadeco Memorial Homes and Chapel, the Sadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, the Sadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang the Sadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng the Sadeco Rice, the Sadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
16: Grabe pala ang the Sadeco.
15: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
16: The best, tara! Mag-member na tayo sa the Sadeco.
15: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
0: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
19: R-I-S-E,
18: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
19: Nationwide.
20: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day
18: for a healthy family. Layunin
2: ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
21: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
22: Nationwide.
21: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
22: Sa buong Pilipinas.
21: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
6: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na ang kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating paladudunan. At in syempre yan, ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
23: Ganyan na to.
6: Nanay Janjan, okay po. Hello po, nanay. Kumusta po?
23: Akala po, ito, parang siya po yung umakanta ng Rice Coffee. Kasi kabusis po. Kaya sabi ko, mayroon din kayo sa ano, long time.
6: Okay po. Meron po, nanay, meron.
23: Tapos may ito, sa gabi din. Sa
6: yes,
23: meron.
6: Meron po.
23: Sa 92.5.
6: Tama po. Meron po, nanay.
23: Nag-open ng lagi ng ano ko, yung sa bahay namin dito sa ano, namin sa baba, nalig ko ang kanta. Dito sa ano, natural time, ganun.
6: Opo.
23: Alam mo, kaya doon.
6: Opo.
23: Hindi pa ako, yung ano, yung 5-in-1.
6: Aha.
23: Yung talaga napili ko yung tatlong sasilang.
6: Mm-hmm.
23: Oo, pero nakabili na rin ako pang apat na box sa 14-in-1.
6: Apo.
23: Tapos, yung ano yung kinukumbinsi ko, nagkita ko sa kanya.
6: Apo?
23: Tapos, nagkita ko sa kanilang bahay, nagkita nga yung box na, another box na nagbili ko.
6: Mm-hmm.
23: Naku, humihili na naman. Kaya, hila. Naku. But, yes, nagsigyan kita na bumili ka dahil mm-hmm. ang iyong yung mga divisions mo compared to this Rice Coffee, not cheaper too. Compared to your division niya, ako, very much expensive, very expensive, sabi ko sa kanya. Kaya mo bumili nito. Ang magamit nyo na eh, na may tag-tag-tag-tisos, may tag-tag-tisos, may tag-tisos. Nakabili ka nga, tapos itong only 180 pieces, one box is hindi mo mabili. Ayaw ko na magbigay sa mga, yes, natin dalawa. Kasi pinatisip tayo, kasi sabi ko yun, kapag ininom ka nito, kagaling ka.
6: Mm-mm.
23: E paano ka, magagaling yung, yadikanin mo, tiner, antiner, antiner. E, siyempre, kung hindi ka magbili, di wala. Wala mangyawari.
6: Opo.
23: Sabi ko. So, then, sabi niya, hindi, wala kang pera. Hindi, wala kang pera. Nakabili ko nga ng hapende sa 1,000, pinulido ang nga gamit. Ayun, sometimes, laging nag-ano, ibang laging nag-ini, apat nang bigay ko sa kanya, pag-testing lang ba? Diba, masalap sa akin, masalap na anit. Bigyan pa, pilihan mo lang, hindi na. Ayun ko ng ganong klaseng tao. Bibigyan na, tapos hindi na naman. Hindi maganda ang ganon, sabi ko.
1: Dapat, opo.
23: Kapag nagsatan itong life copy, pakikita mo, ang lahat ng kalagdama na sa loob ng iyong katawan, sadaling ka talaga.
1: Tama.
23: Sabi ko sa kanya.
1: Apo.
23: O ngayon, tignan mo sarili mo, you are becoming more thinner, thinner, thinner. It's because of that, you should have taken. Una, sabi ko sa kanya.
1: Apo.
23: Stop ka na dyan. Imagine, kung sinabi ko sa kanya, eight times of medicine ang inumaya, inuinom, big pack, that, and dinner, wali. Uubusin ba yun? Kapag naubos na, punta ka naman doon. Ibang another medicine naman ang i-ano.
1: Opo.
23: Ibigay sa ino. Diba? Nakakano yun, nakakasisira sa kidney.
1: Tama.
23: Eh, naniwala talaga ako sa ganun. Kaya
1: po. Tama po. Tama po.
23: Ako, kaya po. Ano, alam mo kaya po. Palagi ako nagpunta sa matay sa ang ipita. Next time, I will buy that 25 in 1.
1: Dapat lang. Opo.
23: Bibili talaga ako. Oo. Kasi bumagaling talaga ako.
1: Salamat
23: yung
1: po.
23: Yung malabo ang mga mata ko ngayon. Ay, nako.
1: Okay na.
23: Talaga.
1: Okay na.
23: Okay na.
1: Very good po, nanay. Thank you, nanay. Salamat po.
23: Dahil ito sa pananalig natin sa Panginoon na tayo ay gagalingin niya.
1: Tama.
23: Let me pray.
1: Correct.
23: Para ipakita sa Ginoon. Lord, oh, ito na ang gamot ko. Sina.
1: Tama.
23: Pero magkasalap ito.
1: Tama.
23: Kahit ito lang may stupi.
1: Tama.
23: Magkasalap ito. Magtagaling talaga ito sa katawan.
1: Tama po.
23: Noon ako, ayos hindi ako makalakad. Pero ngayon, nako, makalakad na ako.
1: Very good.
23: Yung magsimba ako. Yung magsimba ako noon. Kaya ba, no?
1: Apo.
23: Diba ko?
1: Apo.
23: Nakakahiya talaga. Kasi may umuubo kasi ako. Labas ako. Pasok na naman. Uubo naman. Labas naman ako. Halos 10 times. Nakakahiya talaga.
1: Pero ngayon?
23: Nakakahiya. Ngayon, okay na. Wala.
1: Wala na. Okay
23: so,
1: na.
23: This is a glory. So, this is a glory talaga sa life cookie.
1: Thank you.
23: Kasi alam mo, yun, maano kasi, anong, na, ano ito na, na ano yun, yung sa nasmilk, diba? Yung sa nasmilk sa Tagalog. Na amoy, naamoy sa din.
1: Apo.
23: Amoy sa talaga ang mga line-line klaseng sagdap sa rice cookie. Amoy sa talaga. Tapos na-taste sa talaga ang yasa niya.
1: Masarap mga, talaga. Ano, masarap mga, talaga. Diba? Masarap talaga na
23: eh. Opo. Ano yung mga fruit saka mga, ano pa kayo, mga parang fruit saka mga vegetable, ganoon, ang nalasa ko.
1: Tama po yan.
23: Oo, ang galing talaga.
1: Oh, tama po. Maraming salamat po, nanay. Thank you very much po. Thank you very much po, nanay. At tumawag po kayo sa akin. Maraming salamat po. God bless po sa inyo, nanay. Mag-iingat kayo lagi. Thank you. Thank you. Sige po, nanay. Maraming salamat po. Thank you, nanay. Bye-bye po, nanay. Bye-bye po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Bye-bye. Ang ibigan si Nanay Janjan at yan po, napakinggan po ninyo ang kanyang kwento. Usually, sa gabing programa natin, napapakinggan si Nanay Janjan. Kaya sabi niya, ay may ano pala kayo, may programa pala kayong ano, tanghali. Opo. So anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating malamang kwentuhan kalusugan. Another caller online. Wala, naputol. Sige po, tuloy tayo mga kaibigan. Tawag po kayo sa ating walamang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladutunan mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayo, pag-usapan po natin ang mga tanong po ninyo para kahit pa paano po ay maintindihan nyo po yung inyo po namang mga katanungan, maintindihan po ninyo yung isasagot natin. Basta po tungkol po sa ating po namang produkto, ang ating rice coffee, masasagot po natin yan, mga kaibigan. Tawag lang po kayo, 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan po, mga kaibigan.

0: Siyempre ba, ang ating muna mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Itawag nyo lang po. Dito po naman sa ating programa, Another Caller on the Line. Hello, magandang kalusugan.
1: Yes po, yes.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Jomel Paloma from Baguio.
0: Ano pong pangalan po, tatay?
1: Jomel po, Jomel Paloma.
0: Jomel, okay po. Taga Baguio City.
1: Yes po, so from Asin Road.
0: Opo. Tatay Jomel, ilang taon na po kayo?
1: 45.
0: Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Wala po. Since the first time lang. First time na malaman ko saan bibili. Ganun, at itry ko.
0: Okay po. May mga iniinang karamdaman po ba kayo?
1: Sir, marami.
0: Marami na. Sa edad nyo pong 45, marami na po kayong iniinang karamdaman, tatay.
1: Apo.
0: Tulad po ng ano yun?
1: Diabetic.
0: Diabetic po
1: high
0: kayo.
1: High blood. Mm-hmm. Cholesterol.
0: Uh-huh.
1: Kidney stone problem.
0: Okay.
1: Nerve damage.
0: Dami nga.
1: Apo.
0: May
1: so,
0: mga
1: package deal po kasi,
0: Package deal, apo. Pero may mga gamot na rin po kayo, tatay, na iniinom dyan po sa mga problema po ninyo sa kalusugan.
1: Since naman po, sir, na itinigil ko po kasi medyo po kasi nagkakaroon po kasi ako ng malala sa ng kidney stone. So, isang taon lang ako nung June 26 na nagpa-shockwave kasi kaya medyo nag rin po ako ng gamot, sir. Medyo nag
0: huminto.
1: Nagbawas.
0: Opo. Tatay, dyan po sa Baguio City, kailangan nyo na po talaga na makapagsimulang uminom ng ating rice coffee. Napaka-importante po na bukod po sana doon sa mga gamot na yon na iniinom po ninyo, ipagpatuloy nyo lang po sana yon. Ano po, kung ano po yung mga gamot na ibinigay po sa inyo ng doktor. Kasi sila po yung nag-check up po sa inyo. Alam na alam po ng doktor kung ano po yung mga dapat na gawin. Bukod po doon sa mga iniinom po ninyo mga gamot na yon, pwede nating isabay yung pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po ng napakalaki yung ating rice coffee sa mga naririnig po ninyo, base po doon sa mga naririnig po ninyo sa ating programa na marami pong natutulungan. Halos po lahat ng mga iniinang karamdaman po natin sa ating po namang katawan ay natutulungang maibsan ng ating po namang rice coffee kung ito po ituloy-tuloy po nating iinumin. Diyan po sa Baguio, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa Orion Drug, Ends Pharmacy, Cordillera Generics Pharmacy, dyan sa Kayang, Cordillera Generics Pharmacy sa Lacandula, John Mark Drugstore, Curamed Pharmacy, BSP Pharmacy, Angelina Pharmacy, and dyan po sa ABP's Best Med Pharmacy. Lahat po yan sa Baguio.
1: Opo.
0: Kung alam nyo po yung lugar na yon, mas maigi po na doon po sa mga lugar na yon, pwede tayong makabili po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. At nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Wala pa po. Kaya nga po,
0: po.
1: Gusto kong itry.
0: Tama
1: para,
0: po yan.
1: Para alam po, masabi ko naman yung masabi ko naman na hindi po ako magiging ignorante kung anong mga klase.
0: Opo. Wag lang po nating basta itry. Simulan natin yung pag-iinom ng ating rice coffee kasi dapat po tuloy-tuloy. Sabi ko nga, doon po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po natin ng ating rice coffee, doon natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito. Dahil hindi naman po kasi ito magic, hindi naman po ito instant na pag-inom mo ngayon, balik na kaagad yung magandang kalusugan mo. May proseso po ito.
1: Yan, tama.
0: Yes, 2-3 sachet po sa isang araw yung pinaka the best na pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero nasa sa inyo po yan kung paano nyo po iinumin, kung ilang beses nyo iinumin yung ating rice coffee any time of the day. Kahit po anong oras pwede kayong uminom. Wala po kasi itong side effect, wala po itong overdose. Kaya nga po nasabi ko rin po sa inyo na kahit po umiinom po kayo ng gamot galing po sa doktor, pwede nyo pong inumin yung ating rice coffee. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose dahil nga po herbal yung ating produkto. Sa paghahanap naman po, tatay, ng ating po namang rice coffee, Tatay Jomel, hanapin po natin yung tamang produkto. Kasi kapag nagkamali tayo, syempre, masasayang yung pera po natin. So hanapin natin yung tamang produkto po natin, tatay. Okay po? Hanapin po natin, tatay, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yun. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Okay po? Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, ang spelling po ng rice natin sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1, R-I-S-E. Okay po. Diyan po sa karton, makikita nyo po para sure tayo. Makikita nyo po dyan sa karton, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. May sikat ng araw po sa taas. So yun po yung hahanapin po natin. Tatandaan po natin sa paghahanap ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Nang sa gayon ay hindi po masayang yung pera po natin.
1: Apo.
0: Okay po. So, meron pong 10 sachet po yan na laman. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Okay po. So, kapag kayo po'y umiinom na, Sir Jomel, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago kahit papano doon po sa inyong kalusugan, may nararamdaman na kayong pagbabago, gumaganda na yung tulog po ninyo, yung pagbabawas po ninyo at wala na kayong gaanong nararamdaman. Tawag po kayo sa akin ulit para ibahagi po natin sa iba natin mga kababayan.
1: Apo, apo.
0: Kung sakali naman po na wala kayong makuha dyan, nalibot nyo na yung mga nabanggit po natin mga butika at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee dahil naubusan po kayo, balitaan nyo rin po ako para masabi natin sa ating mga deliveries ng sagayon ay malagyan po dyan sa inyo.
1: Okay po, okay po.
0: Okay po.
1: Okay po, thank you po sir, thank you.
0: Maraming salamat din po sa inyo po, at mag-iingat po kayo, Tatay Jomel, at God bless po sa inyo.
1: Thank you sir, maraming salamat din po. Same po.
0: Mabuhay po kayo. God bless po. Thank you very much
1: po. Thank you,
0: sir.
1: Thank you.
0: Salamat.
1: Thank you, sir.
0: Ang kaibigan si Tatay Jomel all the way from Baguio City. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Baguio. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga taga-Baguio City. Diyan po sa probinsya ng Benguet. Hello po naman sa inyong lahat dyan, sa lahat po naman ng mga umiinom na ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 dyan. Hello po naman sa kanilang lahat. Patuloy pong dumarami, dyan po naman sa probinsya na yan. Actually, dati na pong napakarami po ng mga kababayan po natin na umiinom na ng ating rice coffee dyan. At patuloy po hanggang sa ngayon na umiinom po ng ating rice coffee, yung ating po naman mga kababayan, dyan po naman sa probinsya ng Benguet.

0: Tawag po kayo mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ayun na. Tumawag yung rice coffee, oh.
0: Ay, ay. Hello po. Hello po.
1: Hello po. Sandali lang po. Ito po.
0: Okay, sige po. Hello po.
2: Hello.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Si Kuya Boy po ito ng rice coffee.
1: Opo.
0: Ano po pangalan po ninyo, nanay?
2: Nakikinig po kasi yung mother ko sa inyo gabi-gabi.
0: Salamat po.
2: Tumatawag po ako.
0: Opo.
2: Hindi po nasasagot.
0: Opo.
2: Tapos po, nag-text po ako kagabi.
0: Opo. At least po ngayon, magkausap na po tayo. Opo. Nanay, opo. Ano pong pangalan po ninyo?
2: Ang pangalan ko po ay Hilda Domingo.
0: Okay
2: po. Nagdito po ako sa Talavera.
0: Nueva Ecija. Okay po. Ilang taon na po kayo, nanay?
2: 54 po.
0: 54. Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, hindi pa?
2: Hindi po nga po, sir.
0: Okay po.
2: Nagtatanong po kasi ako kung saan po pwedeng bumili.
0: Okay
2: po. At yung pong nanay ko kasi ang nagpapabili at siya po yung nakikinig gabi-gabi sa inyo.
0: Mm-hmm.
2: Si Nanay okay. Susana Martinez.
0: Hello po, Nanay Susana. Salamat po sa inyo. Thank you. Ganito po, nanay. Diyan po sa Nueva Ecija, sa Talavera, pwede tayo makabili po ng ating rice coffee. Diyan po sa JNC Drug Mart. Meron din po sa... JNC.
2: JNC.
0: Apo. Drug Mart.
2: Opo.
0: Alam niyo po ba yun?
2: Dito po sa may Mestrang Bigay.
0: Apo. Tapos diyan po sa Niñas Drug Store.
2: Aninyas Drug Store. Opo, dito po sa dapat ng dating Petrofil.
0: Opo, tapos sa Med...
2: Opo, malapit lang po kasi kami doon.
0: Very good. Tsaka po dyan sa Med 16 Drug Store.
2: Saan po?
0: Med 16.
2: Yung hindi ko alam kung saan.
0: Opo, basta po doon sa tatlong yun. Actually, lahat naman po ng mga butike dyan sa inyo, meron na po ng ating rice coffee. Particular, doon po sa mga nabanggit po natin. Kailangan lang po natin ipagtanong-tanong. Dapat po alam po natin yung itsura ng ating rice coffee. Alam niyo po ba? Nakakita na po kayo.
2: Hindi ko po alam. Sabi niyo po kulay yellow.
0: Golden yellow po. Kulay gintong dilaw na karton. Kung saan po nakasilid yung ating... rice coffee.
2: Tama po ba yung tinext kong spelling ng rice?
0: R-I-S-E po, nanay. R-I-S-E.
2: R-I-S-T-E.
0: E-E.
2: A-E.
0: Apo.
2: R-I-S-E.
0: R-I-S-E. E, as in egg.
2: Apo.
0: Ayun po. R-I-S-E po, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog ng bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S. E.
2: Okay
0: po. Diyan po sa karton, makikita po ninyo para hindi kayo magkamali at sigurado tayo, makikita po ninyo may larawan po dyan ng isang tasa ng ating, isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hot dog. Pero hindi po yan hot dog, buwamera po yan. Apo. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yun po yung hanapin po natin para po hindi tayo magkamali at hindi po masayang yung pera po natin.
2: Apo, tatanong ko na po kay Ate Ninya.
0: Okay po. At saka po, nanay, kung sakali po na kayo po ay nakabili na at si nanay umiinom na ng ating rice coffee at meron ng pagbabago
2: nanay
0: po sa...
2: Apo,
0: si Nanay Susana at meron ng pagbabago sa kanyang kalusugan, tawagan niyo po akong muli.
2: Apo.
0: Kung sakali naman, nanay, na doon sa mga nabanggit po natin mga butika at nalibot na ninyo yung mga butika dyan at wala po na, wala kayong nakuha na rice coffee, balitaan nyo rin po ako. Kasi sasabihin po natin yan sa ating po naman mga deliveries nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo. Okay po. Ang pag-iinom po ng ating rice coffee kahit po anong oras, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw. Yan po yung pinaka the best para po matulungan tayo. Dapat po tuloy-tuloy. Araw-araw po dapat. Kasi makukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating rice coffee. Kung ito po'y tuloy-tuloy po nating iinumin. Araw-araw po dapat. Huwag po natin puputulin kasi may proseso po ito. Hindi po kasi ito magic, hindi po ito instant na pag inumo ng isa, okay ka na kaagad. Okay na lahat, balik ka na sa pagiging bata, hindi po yun. Hindi
2: pero
0: po ito magic.
2: Okay lang po na iinom po siya ng maintenance niya.
0: Dapat lang po. Dapat pong ipagpatuloy niya po yung maintenance niya po. Wala po tayong sinasabi dito na kapag kayo po umiinom na ng ating rice coffee, iihinto nyo na lahat ng mga advices po ng doktor. Hindi po yun. Iginagalang po natin kung ano po yung sinasabi ng doktor sa atin, ano po yung kanya pong advices, mga reseta, dapat po sundin po natin yun.
2: Apo.
0: Wala po magiging side effect, wala po magiging overdose na habang umiinom po kayo ng maintenance, umiinom din po kayo ng ating rice coffee. Wala po magiging problema doon.
2: Apo, salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo at mabuhay po kayo. God bless po sa inyo. Ito po ay para po sa lahat. Ano po? Kahit po kayo nanay, pwede rin po kayong uminom nito para maprotektahan po naman yung ating po namang katawan, yung ating po namang kalusugan.
2: Tanong ko lang po kung magkano po kaya ang halaga nyo.
0: Tama po. Napakagandang tanong para alam po natin. Ang ating po namang...
2: Para po.
0: Yes, opo.
2: Ang ating... Pa-save po na yung pambili.
0: Correct. Ang ating po namang rice coffee po, ang isang box po nito ay nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 10 sachet na po yun. 10 sachet na po yun. Opo.
2: Opo.
0: Okay po. So, at palagian lang pong makinig sa ating programa para po pag may mga impormasyon na kailangan po nating malaman, malalaman po agad po natin.
2: Opo. Salamat po.
0: Mabuhay po kayo. Maraming salamat
2: po. Nakikinig po sa lagi sa FM.
0: Thank you. Thank you very much kay Nanay Susana. Mabuhay. Ilang taon na po si Nanay?
2: Ano po, 76 po siya.
0: Wow. Okay po, maraming salamat po. At thank you very much din po sa inyo sa pag-aalaga po sa ating mga nanay. Kasi sabi nga natin, wala pong katumbas ang sakripisyo at ginagawa po ng mga nanay sa atin. Nanay sila simula nang lumabas tayo sa mundo hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, sa huling sandali ng kanilang hininga, nanay pa rin po sila. Hindi nagtatapos yun. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Thank you very much po, Nanay Hilda. Mabuhay po kayo. God bless po. Pakikumusta na lang po kay Nanay Susana. Salamat po.
2: Ito po si Nanay.
0: Hello, Nanay Susana. Hello, Nanay. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo, Nanay. At iinom na po kayo ng ating rice coffee. Salamat po. God bless po.
2: Salamat po.
0: Mag-iingat po kayo. Salamat. Mabuhay po kayo. Thank you. Bye-bye.
2: Thank you po.
0: All the way naman yan na sa Talavera, Nueva Ecija, mga kaibigan. Si Nanay Hilda at si Lola Susana. Ako, napakaganda pong balita na magsisimula na po silang uminom ng ating po namang rice coffee. Patuloy po sa pagdami, mga kaibigan, ng ating mga kababayan na umiinom po ng ating rice coffee. Kaya po, sa inyo pong lahat, ano po, na kung minsan ay nauubusan po sa inyong lugar, hayaan nyo po at ginagawang po ng paraan. Ganun po talaga dahil napakarami na po natin na umiinom ng ating rice coffee. Buong Pilipinas na po yan. Rice coffee na po ang sigaw ng bawat isa po sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Dahil marami na po tayong natutulungan, marami na pong nagbabago ang kanilang kalusugan dahil po sa araw-araw na pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ang ibigan, paalam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong

0: isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng GTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
1: GTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank.
3: Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: DTX 500!
9: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
8: Madalas nanghihina at nagkakasakit?
9: Baka kulang ka sa antioxidant.
8: Mag-DTX 500 ka
9: para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan.
8: DTX 500! Araw-araw,
9: bibili sa mga butika.
8: DTX 500!
10: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
8: DTX 500.
9: Bibili sa mga
8: DTX 500.
11: Hoy, ang supremo!

0: Sa panahong ito, lumalala ang pag-usbong na mga mapanlinlang na nagdadala ng maling gabay sa buhay.
1: Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat.

0: Sweet 97.7.
1: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KPP. Check our time. It is now exactly 8 o'clock. Time check brought to you by IIM Photo Studio. Your image, your story. And Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Today's best mix.
0: Today's best mix. 97.7. Where we play your music your way. All day, every day.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, hindi ko tatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee.
3: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibilis sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
5: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
6: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
5: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
7: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
8: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Salib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
10: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
9: GTX 500, bibili sa mga butika.
11: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
12: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
13: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
14: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
15: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
16: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: Check our time. It is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong iniinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa akin at ay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa akin at ay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
2: DGX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DGX 500. DGX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DGX 500, mabibili sa mga butika.
4: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
6: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
7: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
8: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
9: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
10: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7. Today's best mix.

0: the best music on the best station.
1: Sweet
2: 97.7.
3: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
0: .7. Where we play your music your way all day, every day.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Leonel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pag-asayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatro natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha? Ito po ay sakit. Ang tiyatro natin na hypertension. Napakarami, hindi ba per matanda na high blood na? Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapress, ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Lumapot ng 180, 200, at hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ng isang tao. Pero kung maagapan, lagyan nilang dila ng Katapress, bababa agad, sumagsabsay agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya kasi hindi matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag-hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom mo yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-feel mo yung lasa ng Dr. Lemuel. Di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin ko totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan muli ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood at iwasan mo i-stress, kasi stress mo nakaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag manggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa leeg, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabanis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano bang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkakain high blood ka talaga. Pero pag ginayon malunggay, meron bang na high blood sa malunggay? Meron bang na high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag ginayon mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang ginain mo eh. Meron yung okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, panglinis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainitin ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumay mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi, at ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng ECL. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. Tanggal para, I want to opera. I want to maintenance na. Diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Rambago Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung side mall natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cagayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, langgali sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung likod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, sa Santiago City, ang ating po contact number 0917-8874-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
4: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
1: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV. Lobat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: DTX 500! Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500! Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500! Araw-araw, mabibili sa mga butik. DTX 500!
9: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
8: DTX 500! Bili sa mga butika. DTX 500! Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500! DTX 500!
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
8: DTX 500, mabibili sa mga butika.
1: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
2: POV, lobat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
3: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, my Power Cells Herbal Capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: DTX 500! Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500! DTX 500!
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
8: DTX 500, mabibili sa mga butika.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7, today's best mix.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang GTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX 500. Bili sa mga butika.
3: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
4: Ricky Sanchez po.
3: Taga saan po kayo?
4: Taga Dait, Camarines Norte.
3: Ilang taon?
4: 30.
3: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
4: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
3: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sa inyo, sir?
4: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
5: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
6: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
7: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit?

Carol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya ng refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no. Ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe, Uncle, kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailangan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ah. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. You know, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya. Ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghang, masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, ano mang klase yung sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom na mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod. Maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon. Nariyan po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified,

0: Agent at ano po, approval ng Food and Drugs Administration certified po siya na ginawaran ang parangal. At yan po inirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at type ng magkarinigan, magkaunawan at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bayunic Alternative Health Care Center. Ang cellphone number ang ating pong group, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng aming araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa aming araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So sa mga kaubay natin, subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
5: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
6: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
7: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: DGX 500.
10: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking liesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
9: DGX 500. Bibili sa mga puti. DGX 500. DGX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DGX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DGX 500 ka. Panlaban. DGX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7. Today's best mix.